Bagai reci tadi. Fungsi nombor 3 Alfung. Nombor 3 Alfung. Nombor 3 ang nombor 4. Macam curun answer. Fungsi nombor 3 lak supo ino. E nombor 3 ang 4. Ay nung pungsin na matilagse ang 3 at 4. Ay nung pungsin na matilagse ang 3 at 4. Pungsin na matilagse ang 3 at 4. Ako tiyang kami mo ang gunanda. Ajani. Number 3 at 4. Number 3 at 4. Number 3 at 4. Anza e number 3 at 4 ay nembu kusit nemo tilakse yani nigimu kutilakse te bramari e number 3 at 4 hadi bibi kagi mwache anza kapsa au mame

0: tiendo noto nekararan kabisa ne agere ale kikolapat sait akine kolapat kasarta rani ko weekend. Chang kabisa boisionik akine ale Nairobi ko kebwana kekusako ngele grom ya tokot mesen bana beldo
1: ako holiday ile ko toyge holiday is kare
0: ko ko inam ko toyge
1: holiday ni holiday ni bayina madaraka mbetu tnotan na pa jumatatu
0: jumatatu
1: ni bay bay chin petu ti na ginyo shinge meta of kenya in katyang na te
0: yes katyang na te
1: na pa gutu no ndo shige ko ngete ke bi ke ginamu imoni e jotan ko bi ke ba u ingresa kando ina te na bayina Vicky wa Uingereza about in Queen Elizabeth.
0: Queen Elizabeth.
1: Agaya gengete ga in kwanda be Queen Elizabeth.
0: Queen Elizabeth.
1: Ko tunga sirta wa under nothing ko namji in Queen Elizabeth. Agaya wa Maru King Charles in kun.
0: So yere le
1: ki colonize ni meta of Kenya.
0: Ni ko ni meta of Kenya lo lo goy. Tindo historia ne gi ko tinge agena atemta. Gileni ra tuku kiganje ya mbi tu shikyo ta jigi batai ko negit ke mwa gele cha
1: ehe
0: ago ki krana ta ne gere ko tuku kiga bune menta ap kenya ko ngi gune ki go bune tuwa jaja ngi mani bana
1: iman
0: bana welo
1: ehe
0: le kana ran gora gi bot jige
1: iman ko ki go nyi meta ap kenya en
0: banda ne lo
1: ko nge te ngana mkando ina tet ago tonu ndo chige ko nge te ge ina e uniki ba protein
0: yes Agi bro benju mega nyonu. Kagile nguno agi ngometo an goti.
1: Ehe.
0: Ngometo an goti. Jagure na jumuna ure Levis. Je mwana ke nguno tabtu ke jang.
1: Ehe.
0: Ito an goti je gine mus. Ushuru. Ai surut. Mama gele gi bro benju jaga basa. Ngi ki ngamen ki ngi gole amu ijame go ngunget. Jugo ne mojo ke yuat na bagot.
1: Eje seme igir sini seme iru apa?
0: Eh bas.
1: Ha, sekarang.
0: Orang apa lah?
1: Eh.
0: Ngira gini macam juga tu, bagus tu gua gigi bet. Kami lagi tu ke.
1: Eti ni kah tu mak ayat ayat
0: kiri. Eh.
1: Ini lagi tak kau usno sekarang serata.
0: Eh, kah insyut gua gigi but gua tu.
1: Eh.
0: So, kau gigi aye bi kau sahku gigi ke? Jadi aku no ag bi kau kiari. Eh, gua me lepas naik suruh tu.
1: Bas.
0: Nih, namin.
1: Eh.
0: So, kau gigi guru mana kita jumpa kau sah. Engwa kata dan nyanet aku tuku kata jegi ai gabsa nyago tuku nguna aku tuku buat bi kejang
1: eman
0: aku tuku gere bi kejang gole kata tano betu sejo ni tuku lang tuku goi na aku mage lemo ni ku bena tua jaja yang gabsa coba eme ta coba gble la je
1: ki buat na tua jegi ku bi menta ap kenya ko are tam pa cuma tatu
0: na tan pa cuma tatu
1: ko in sekta isi keter ter jego gimita ngi te ke somane tilinin ta boror sekta na ba ko bati shit age pa sekta isi keter ter pa ro jiba in loisit Ila lagi ngomite korai na bleh lajek ini minta apa kenyau giui banda, kimo ami oret, aku tieni na communication, kimo ami gay lagi pasu cuci gigi lal matenu gigi,
0: oger bego ijeri,
1: kabi ongem baragoli, ina leming allya,
0: ena leming allya,
1: ehe,
0: ena legu tega gondi,
1: bahasa na legu tega gondi,
0: legu tega gondi tanang go wagat,
1: ehe,
0: ager lagi mi wagat korak nyeli jajang, ager lagi itu wagat ne huwa ge laga betin boryot
1: ago mi ko churet
0: ago mi as ne ge juri
1: ago gi
0: ne ba ore net ke ore jumure ne ge ne tu ne bi ja ago mi as ne ko ya ka besa ge le yo yo ga ko se ji laga se mi ta ni ago mo re se nyung ge gas me tu
1: o gi mo ga ni chi ko kora
0: yes e gi mo gi mo gi bi ka besa ge ba gu jo to so Gede jata tukul ku tuku kitu jiko bune minta hap kenya
1: Eman, atua mingi
0: Atua mingi sana Jiki gibun steps Jata ke jangka besa Nga sarguwe kiatu jiki mite Lakini koran tegi buat chini kia Kumnye amoye na
1: Tesetai kumnye minta hap kenya
0: Tesetai Ter Uwe kajan nyondo na kutu kwa sasi kile kuyo Ume jiki ibi kiba ya pola kwa wale jiki Anga hiwe mana anonde to kinge mo
1: Gangenti Ma kau ini mana nota? Ibu kau ibu isi.
0: Kau kau gigi lagi nyangkini yang ait ni, urut urut naya ibu. Corona.
1: Eh.
0: Ini ibu korat seru unek.
1: Eh.
0: Oh unek. Aku tu bingka. Ilas kau ni pun tak macam isi. Ui, ini lelaki kau ini, ini macam ni tak kira lagi biasanya ibu. Nih ni kita sunai jadi na.
1: Eh.
0: Polia mengeta kena jumpa juga aku jumpa juga kerja kuarantain. Ulim bagap kumbah.
1: Ulim bagap
0: kita memerka. Eh.
1: Amun muka at kes.
0: Amu gol isi, memu gak si. Kau kasih logo kalau doy na. Ai komisioner, kemuah golin magogi yang gimu tu bi kiriskan bi kap Amerika, kimutu bi kitenda miandab Ebola goloko genyoro olda ngulim boys Africa agwanyun komwa Kenya goloko genyoro mali olumugat gumunge bijoto
1: ehe segenya
0: segenya
1: kwala ge chigili chetinyi ko baro nai
0: chigili
1: ehe
0: ate usali Aki tiang ni kajek meita kena kuljani.
1: Egere kit ne pagama nute nengone.
0: Amu guruske nengono, guruske nengono seragal nengono gurum kapesa.
1: Egere buana teman. Kit ne pagama nute nengone, koyen seragal lewo yoche ina yoche kuchap chike kugir gulle. Kager kachigil pi kechutu meita kena kuno tuwa tu chike. Nante ne pagama nute nengone. Lagene namba ina kamutu nete ko engere nyungko maya nota kane. Kimu pi kimara ina tinge mnyanota kitinge kabarunoik nyoke kitabane nuyan en emetab Kenya ina ile piik chekainyoi ot chekaimutu komi bare ile mi bare ile punu ndegeit en yuno akinyokanamweny en yun akitya kowek enet kotokyike loyob akoi kole nai Narobi amandaen Narobi naonamandaen Eldoret nanamandaen Nanyuki namandaen Nanu soendeka lakini ko kit ake bare ina panatimon kimwa bongo en kap kiro akiba imita koito no ni betu tabo mo
0: don tabo ne sigeti
1: ago kita ke bara
0: ago ngoji ji weldo no mata tebe ne ni ago ndami inte interest ta kenete
1: ago kita ke bara
0: ni kimito koro no korom ka besa ko mogonjwa ni ngile mejo ko nyoe mani ngutko cha mebi ngutko cha magondo ju e mani weldo king man gele realize ko magiti jengal yo ta ke
1: ehe
0: lakini ko ta panu ta ni ta tokol ko magat ki ndune sabeta sabeta bi ga be me koro ko ba umbele
1: ehe
0: asige bwanyo ndugu gara ki gile ngil jine ji tak nyuru one man kiro gil jina ik tabala sabit ne bajito
1: eman
0: emi tab ke nyugut man de struggle ni mi te tuku jite ke ngala lengu na gelen ngala ga health care ngala ga ponya si timbi kutu 100%
1: eh eh
0: te ngu na te ngala le arai we o te ki boryas ki gil liya te jip tung we ki logo grogo
1: ta ko ni ta
0: ga bi ponya mata tiso malaria malaria
1: eh
0: eh ang nagas na ga ni ga sas ni gure we bola go go ni gal jani eso masu go gromit grogo so no ta no grom ga besa
1: ago ki mo ga go Ryan president William Ruto Muntamaya
0: Muntamaya
1: eh ndago ki ta Muntamaya te ko to go na mbra bini ki ko se gile ni ni na ko ma go ti akta ni ta
0: 7.7 something billion
1: to go ko nam age wo ge nyu ki chap koran ta ni no to mai to ti nai
0: ko
1: ta ki wi information no to so
0: rom nota ko besa
1: notan ko ba gamanu tamun ko gi bara sagaron ke le in mai ga ai ki gotep ko le so gas pi ti ba ime ta gi na go gere nywa
0: awo gon gere nywa
1: ehe ngun ko go ta ote seta ngalo lu ti go to magi ti akta ba ten ko ger ko tin
0: ya so le na meje ya so man lo ga be menti ta ko le jeni ko a meje ya tun so ko ga gra la ga ko ya tak so ko ka besa ngi ga tu lan ta ni ga seji en ka sarta a ga to big big 50 en ki go le ji tin na fasel en yur ti ga shopping nota na ba ya ma shopping so ga ru ti ba 3000 Kenyan shillings ana gister gele gito shuga ana ni tay bangane ge ko misam enge gone dialing to *274# jitu soko enge gone yagwe xey ko misam ni gene gele ngongo no tanaka sikki embita brani til tikiti ti agenge agenga agenga agenga agenge embita tabrani agi sikki na fast no tanaka raran dialing to *274# til jigete ketit agi taban e gan jita age e goji jita ga baroindo engore no tanaka raran *274# yaginyoro banabellon bor a logo be gabe mete en kainde jabo sai tatama nagayeng na ba asbuye

0: Moni lenjoni ilongsi ngongari initem gebe tukuli bagenge. Moni lenjoni ilongsi ngongari initem gebe tukuli bagenge. Kasage, kasne moto sana. Kwele biga il mabuza, akoka feature note nigile Sheba Boys. Kwele chakulu mukanye. Tanchi FM hello. Tanchi FM hello. Chicho matwego tache femelo
1: rapori
0: hey
1: chamuna bule
0: Eliano Eliano mnyaga waria
1: anoza no baba de ngwa bende de ngira no ba bende de bio
0: ajija ara ngani
1: yai na ume ngige na
0: ne ngani mnyaga waria nyu na ngani mnyaga waria nyu
1: nge ngwa da la inge
0: inge not pa murwa gine go le nyagor
1: Kumba,
0: yeah, we are
1: going
0: to get it. We are going to get it. We are going to
1: get
0: it. We are going to get it. We are going to get it. We are going to get it. We are going to get it. We are going to get it. We are going
1: Hey,
0: hey, kagile gi gi gi wira mbio yebe ko na isek ne am nyogoriet. Ilongsi ngo.
1: Ogi ga mo birano.
0: Engo biri ninye ta ma bare ngitio. Ilongsi ngo.
1: Na na mamuno ta nyano na na na na na me mo ta jimo je kwa ta nyoma za ngati. Mo tre za gra biri ko tina ka orjana sa. Agi nyawe to biliki de wazo lo mugenyo. Akwebili, kwebili, kwebili na bo mugenyo.
0: Yes.
1: I'm not going to be able to do this.
0: Gana se ni giga gile gichoru.
1: Ajo wendi mara le genyu no gimi damur bagaktanu.
0: Tanche FM South African mix hello.
2: Tanche FM hello.
0: Hey.
2: Ya munara kur.
0: Bye bye we ya munenye.
2: Ala ba ni tanche FM no la mada ya munara kur.
0: Eche mege Tanche FM.
2: Inge ni dam tabe te ri ara kur.
0: Eh, we ri batabe ka utu ga ine tan bu chonge kabisa.
2: I know.
0: Thank you.
2: Thank you.
0: Ngongo ya bese bira mbata bete ta chi family o.
2: Nemye. Yabula wa gusta.
0: Amite na bye bye. Okay, nama.
2: Oh, nene mo chinde ra boto ngi.
0: Ka ge tu ye gira ap ke gele pep.
2: I'm going to go to the house.
0: Kweli angitiwa amune chichigile tumaini kinyosi. Siatebune, kwargaa kasing kou nongo baibaitu akochut conference. Kwargaa kasing kityo konyima akochut conference.
2: Yelo kuku legetetyo.
0: Hei, kuku hei legetetyo tiyo.
2: Yo mo, chamdaya nye, kwa kumeto si mo.
0: Kwa kwa teptebi ne?
2: Kwa inamba kiteke mo ati.
0: Siya banganin?
2: Si bangana ane.
0: Kwa tebi nako leo an ao anye. Ana kityo kanegen.
2: Ako dachame ya kwa ntuna hini.
0: Ako le ao anye. A nyitike kityo kanegen.
2: Dog,
0: yes, hello.
3: Yamuna.
0: Achamega Yamuna.
3: Ah, bye bye,
0: eh?
3: Amuna studio.
0: Bye bye studio.
3: If we run on Naganar and Donu, that I want out of the end of the angle.
0: Amuna, but triangle.
3: Bye bye, you look at the angle river.
0: Eh?
3: Na lang the guana,
0: eh? Eh, lang see you.
3: Not only Benatema who did it in Arano, Bagabara, Jamba, the end of Gadi, Arabat, it was a good time. I'm
0: here.
3: I got a book in the song. I got a little on the new Naran. You will look at
0: any with Gita, the get this here to get up, calling in, touch FM to get up, calling in, to get up, calling in. Ah, yeah, I'm a jalang to be Guruko, calling in any cocoa. Oh, Anya.
4: Oh,
0: Anya. Oh, Anya. Go, I got 20 chicken.
4: Ang ina tawag niya na?
0: Kaya kasi may kasi kalye.
4: Ko na wala siyo kasi nila nyong yam yong niyo siya
0: siya. Ega kaya chamio tas kitiyo. Ega lektu kulje kamo kaya chamio tas kitiyo.
4: Aras kaya na nalgo ng oot kete sa ko ang yangan na oot kete sa.
0: Ha il oot kete sa.
4: Oot kete sa magiga mo ni last time.
0: Ima ko yugin yawa gili an le oot kesa ome.
4: Acha oot kete sa anena.
0: Ah oot kete sa.
4: Anyway, kung magay na tuko ko namje chit ko magtabli ka din siya na ko sa tapo sa mati.
0: Eh.
4: Kung magay tapo na siya ko ba in tumain yung gran na kalu bire na.
0: E tumain ni kinyosis.
4: Iyan din naman tayong gieto lo ang box agirat ko kasi katigati yun.
0: Ah, kemai kat telu na cuy no.
4: Eh,
0: awak ni, mohon kau lihat mana ni cerita. Awak ni nak pergi? Ah, pergi
4: sih.
0: Eh, pergi. Kau ni esok kau lihat macam apa sih ni lete
4: sumego? Ah, mana lete sumego? Anak yang
0: tuan Eh.
4: Ayer
0: jabat tidur ni
4: esat,
0: ya tu nak unek para
4: lelaki
0: aje. Kini jabat
4: tu
0: nane? Kini jabat tu nane? Lelaki anak. Ibarat nak kau negara no? Igo ageru tangan. Kita tunggu ni aje. Oh eh. Ya aku namjike agen negara aku uang kamera kau lekuk lekuk jenis ya
4: Eh,
0: kata nyamuk, mama tarik ni ke ni sih? Ah, jijanya negeri barat nyamuk
4: orang kapisa. Eh, kata nyamuk.
0: Eh,
4: mati nahl dah ke sih?
0: Eh.
4: Amingin
0: deh, senane. Amingin deh ni aze?
4: Amingin deh ni senane.
0: Oh. Eh. Eh, yang ni tet kanam? Atau orang tengke cikgu uno narau lian?
4: Era que yo andaba en mamá se bicho. Anyway, te mana lang se bicho.
0: El ansi era cara cao.
4: So, voy a leerlo todo acá que te.
0: Ehe.
4: Na la ansi me voy a ir voy a traer a niñón.
0: Yes.
4: Ah, año antes de mi dota mamá le dijo a mamá que la madre por la escuela, mamá ya dice ando con una guaya ropa mala en esta bicho niña.
0: Aaron.
5: Worry.
0: Hey.
5: Worry. Ya mundo.
0: Ah, bye bye Aaron. Ni mi gomnye.
5: Amin, amin. Bapa ramai kalian yang gokoi.
0: Eh.
5: Bongeti, lekoso mai kwanda o, lekoso mai kwanda.
0: Ogo ni kiko tebenen?
5: Yeah.
0: Ogo ni kiko ba uno?
5: Ogo ni kiko ba uno, mgaan hokja yon jayne ba uno na muni
0: we. Eh.
5: Le teki sa kwara. Ayo, ami anyi dano, ne gilaro ngilele, kinta jebo, ni nalang si joki, wangu manu.
0: Ni lang si joki o, ina me yu akua ndos, kumabogo bitin.
5: Ne
0: ayo
5: na sawne mai kwa da jarongilele
0: ehe
5: aba ago go ele te ta mai ma da bo jo bi enje bu yo
0: ehe
5: ni bu jami da ne ne go go nyanga lio
6: basta
0: ei
6: aga ta u tu ana go ni fom da bel me ta bar ke ti jo go ro ne
0: ni ne ka bele
6: e ya ma ya na ne go bele se ka bele ti lo 18 ya se me ga
0: Ingen ileto tibel baga alak chema chamua nga tutiko.
6: Ay, ay, kara na joani mua shindwe.
0: Juliana, amu nenda bibi?
7: Alam koris.
0: Ey.
7: Kale mea koko ene limba legete, tieni vea ameti.
0: Ingen koko I?
7: Ey.
0: Uwa mangalega ameti tine
7: Kamege anyinda abizi netiano
0: Eee Kanget kuku mangalega ameti tichega
7: Agama mangalega Gosi jina oleye mangalega ameti tengo kue Gama selega muaitao
0: Eee mago
7: Gwale ba uwa mochoto Gwale nakasana mingoto piwe mani Ibare mangalega ameti temu jina uwa mochoto Gage diri nisi nyengu nisi ileroje Gwale
0: Eee
7: Nala fisi chugari itu la munga ni gari yako bekuwe ni genu ni
0: Lang siyo
7: Nani nala siri cha teni Dubai
0: Mhmm
7: Niko la teni da habibi ya Mungu ya teni da habibi Ndi cha teni Dubai
0: Mhmm
7: Agara pori renu limbo muge nyo Gane tenji hema gen Akma shabi tuu lo le nyonge la ngari ni Gero Ndewa na inonga nyi chagi to tienlo Ama o tien ngu ni tong sinye Wongo ye chunyana da habibi
0: Safi so ndewu ni ngu ni si tiene Deno kip senje bale
8: Yes,
0: yeah,
8: Munesa.
0: I jump again, Bane Muneo.
8: I am a young man.
0: Go to the name of the
8: I was like, I'm going to go to the house.
0: Asante sana deno kipse ni limba che pole areas Joy eno limba metke Chamge Joy
9: Ya mune ara Tuwa
0: kika Achamge ya ninye
9: Ina ala wana
0: kia Egi ilakta ano tup John
9: Ora
0: Egi tabi si ilakta ninye chema kuitosi Gime te chongo
9: Ine de la
0: Ah, the year in the last time,
9: the
0: same garment.
9: Kimete
0: Jong on you. Tell
9: me, baby. Eh? Amma?
0: Wow. I'm a team, I'm a man, I'm a good. Man,
9: I'm beef. I'm a chicken. I'm a chicken.
0: I'm a chicken. I'm a chicken.
9: Brenda Keringeti
10: Yes.
11: Wesley Mugenyi. Ramuk daraja Mungu. Edina Kriyati. Deno Kuresoy. Masa lagi kat tunggul. Kami dan ni.
10: Ile netukul lah. Safi. Thank you.
11: Kakak pinu. Kakak pinu.
10: Yes.
11: Kakak pinu bunge Harrison.
10: Ginget bunge I.
11: Yes.
10: Ali ni gonge abuana.
11: Kugonge ni konsta. Ara inge.
10: Sasa nimejua umepotelea wapi? Katoa chengo zinye. Kumbe ni bunge Harrison. Sindwe kabisa.
11: Ni huyo.
10: Sindwe.
11: Alikugonga.
10: Maigugi. Lene wa maigugi.
11: Kora?
10: Lenga kale Webster maigugi.
11: Arende ni lorati ninguni ni tava na uregia.
10: We bunge.
11: Ale maisubaitia.
10: We bunge Harrison. Mwambie.
11: Hasta ahí, hasta ahí.

0: Zaje Femi no.
1: Wewe fanta.
0: Wewe jiji.
1: Ndio unafanya.
0: Na mimi zidi wewe kabisa ngao jiji.
1: Aye,
0: yawe. Ma tevi ten mauju ele nagile fast kimo. Namjida ada fast kimo nyewe taje femi no.

0: Ajawe, ajawe, ajawe, gore la gwe tabel gudo. Kare ka Shaulin, ta je femilo. Shaulin. Nega yo akredio. Ya mune.
1: Panso.
0: Aga singo mye.
1: Panso.
0: Ya.
1: My people.
0: Yes, my people, my darling, my buju buju is listening the radio. Aga singo yo akia bisa.
1: Ile ga tildano.
0: Aranda gumwa.
1: Kali.
0: Mwao.
2: Mwao.
1: Imi sawa.
0: Netiano.
1: Netiano.
0: Ile gaa gita na sinali umami ya gini. Kile gaa
1: gita
0: kabisa gini na mchine. Kaa gini na
1: Kali fanso.
0: Mwao.
1: Le
0: Rosalima tutu kwa menini, fiago kwa menini. Eh, hili, angena, kwa tare mba mwari kutake ngurugudo.
1: Kule wechiko wa mani, Rosalina wana lakini ngwa
0: lebi. Kaya kwa tingia mena fiago nyende nige ya mena? Ijo ne immediately man. Am jidan tera tigle shauli ri boje we. Ngase ke you are great ka biza.
3: Im gawe na.
0: Ago shauli ko wala ko ta bel guta. Uya ta tu maliza uyo. Ngogura duwanga ta je somo gole.

0: chắc bố sẽ như giấc bố mơ đi ngồi lên đi cho người chơi chài rồi chắc như hôm chào bố mơ đi
1: nghĩ cái lý do của mình ta cũng mong mà cho mình tờ bố mơ đi khi đó là tờ mình tờ là bạn nào
0: Ô mày cái này mày mày
1: Pogo jo mi so ki no mo no bo mo ri ki no ke bo ba ge ni ke be su a mai na yo bo mo ri jeng is a yo ta mi yo ta ki ne a ki spigo a ki spigo bo mo ri e so ko bi ta nyo tar tu ku la nga le jo ta a ni ki me jo ko no a ni ki me jo ko no si ba ko be che jo ri jo ko nge ti ji ke tu ko ko si jo bo mo ri u na ta du na ta bo mo ri
0: Kwa le ni mo mo ri ma ga so ba ma ri Kwa le ko ya do ya ni ne le ko ko na ba ya ni ko ni na ba le ko na lo le so i to le ge to mo jo ku e ge le ko ge ga ko ngi tu ku lo ba ma ri ma go ju tu Wo ni ge to le cho ngi ge ni ya ni bla li se ro ya ye go go go i to le cho ni ne Ko ge ga ko ngi tu ku ma go mi te le ta go ju tu le
1: Ma tu tu ro ya ni ne ro ya ni ne ba i ro ya ni ya ni ne ta i ro ya ni.
0: Amache
1: wo wo bi te ki ti po yo mai wo wo ki te ko ba
0: Kenge
1: chame gombo uno moyo chigo ye becho no komi mangi
0: ngengo
1: rutte chigi nyai bomori Ogo tudami nuje kumo gara bo anwe bomori Poje tugu lo moyo ko magai ga jiyo ko tuwa ko tuwa no no
2: bomori Una ta
1: bomori
2: namji dane ta bomori
1: asa tesa na gogirwa ji tagenga
2: Ama kopi pamor.
1: Eh.
2: Padu kopi ni giba chun ya ne bobe si ade atu ego ari ko isyo.
1: Ah eh I know the much I don't give us la la.
2: No dan go be si ade atu ego ari ko le yo kwang li yo ne.
1: Ya me ga idi de yo je ge idi ta se la la.
2: Eh ana de ni giba usti ne no limba ga ban.
1: Eh la gi duong ga ge idi ta se la la je gara.
2: Ala
1: ye dita se le lagaron me bo amor. Gongo bise gasa de
2: sana ko tuombi ga bronga na mi mi dan ni ga besa mi dan ni ko ta de abu limba tu ro sia ga grob ta ne ga ro bara sia ra.
1: Imi de ronga na no no de lo na ga lisi. Imi ronga na de lo na ga lisi.
2: Kan ka ra sir ga ni ta bi tir tir ga besa ngo de ro ta wi hi ta nga ko.
1: Uda ta gongo bise gasa de sara. Geri lege dita suwe.

barci ke baki ta ce lista 274 a lista 274 ayye bende biga bona azbana he jil baki da sta 274 ash sta 274 ash agi teme number ta number 7 ki mai bi ko engi toge ni gure in fact ita genga ci ta genga eje ga to ma gerci ta na mitina na gile tegla tegla 25000 ga gerci ga eje ga itil je ta ngi tegla kam yiti ne ga nyoti ga 25000 so tagi ma ci ta genga ga to only one person ko chill sta 274 ash as your mongi ne ruwa fire as your mongi ne ruwa newton amma ci ta genga ga to ang pitche changi bita ko bindak bonus cham da ati getti ogi getta gi yamira bi se cham yo na sta 274 ash mi te gi tanaga te lidi amma jor chige go karoli nang nan zinyon cham da ati getti e chill sta 274 ash mana ji ba te dungu ko mita yon kwanza ni tagi gaji jita ga gena 25000 yani inga de non ye ko tera lucky box amma ji guye inno ni ko tera lucky box namba lucky box to bi takini le wanya we number 1 wanya we number 2 ino ni ga magele number 7 so ga chi list 274 ash iwe number 7 mayo ji walda ga agi nyorji ga gitu no tane ma jin dress ku no no chi list 274 ash sta 274 ash agi temba ati da gugeto mi ji ta ga gede we dia 25000 gude bi change wa 2000 3000 kitin mi nige wa 494 nye gile men 494 yige ti choki ala no me bona sa lagi dio tena na yol jige in nyor jige 25000 chill star 274 ash agi tem gitu note number 7